0: forum si l'actualité radio Sénégal international. Allô, ñu xaar tuti jël ku bëgg intervenir jëmele ko ci tabaski bi no len ko gisé xaar yi ndax barna fofu ngeen né ndax cher ndax abodam wa alaykum salam
1: day job
0: waaw mohamed
1: na def
0: mohamed da ngay faté ngelaw li
1: da ngelaw tour ta man ma ngi bir wir bi de ala def ngelaw
0: rek wa am ngelaw wa bo mune mour sa loxo tuti rek wala nga wut fo dugg rek
1: ya ngi jam
0: ya ngi luga
1: wa ngi luga ni
0: d'accord d'accord
1: ala ciwana
0: so wa mohamed
1: yeene waxtan ci tabaski bi
0: hmm ci tabaski yo
1: ñoo gëna kam ne de kari kam duñu yom
0: aha
1: ni konto bi séré non lay tari séré
0: hmm
1: amul pul bi amul yar way bi yépp ben kar kenn du jaay karam lu yom
0: d'accord
1: jamana ben kamanté ñu yok konto bi ñoom ak gouvernement bi ñepp ñu and ak ngoñ yok ripass yok ko ngoñ kenn xamul lu mudo
0: deug la
1: wa bo pare ñun japp all bi mbobu mu jef ay ko gor ñu na waal ko re mu ñu jappal
0: hmm
1: wa amul kar ful ba amul kar bu ñew yep ñoy ñep dañu kont seen kar yep dañu leen kont
0: hmm
1: ya sta yu kar yep ñoy dañu leen kont amul kar bu nga may kont ñu ko kont kar de mu de kar all bi amul dar suuf rek ngay dem
0: d'accord
1: jurgi sa so ko job da nga job bureng ñewat Allah bi amul dar bañ leen ñew becc ak rek
0: d'accord
1: waaw jaar jëw ko ma ngi Cheikh Fall
0: Cheikh Fall mu ngi lay fay Mohamed Fadal Louga lañu wowe ñu gëreem ko sant ko xaar tuti xol ku bëgg intervenir ci jëmmal ko rek ci tabaski bi xari no ko gisé no lañ ko gisé xeyna yeen ngi waxale xeyna jënd ngeen itam de ngeen ñu naan ñi jëk jënd xeyna ñoy ëpp chance ayo bolo non la ko gisé Souleyman ba non la ko gisé ñu xaar tuti keneen ko bëgg intervenir allo
2: allo
0: oui Ablaye
2: yo bay on est content
0: ça va
2: sant yalla baax
0: jaay jëf Ablaye
2: ma ngi nuyu bindu ci yalla Seyd Saliou
0: mu ngi lay fay mu ngi nan amin
2: di nuyu sa jigen
0: waaw mu ngi don di dem mu ngi fi won ba légui ni rek mu ngi don di
2: ma ngay daw
0: mu ngi don di dem mu ngi dogu wacc
2: ah na dem dallo jam
0: amin
2: ma lay nuyu di la ziaré bu baax di la ñaanal yalla
0: jere jeuf amin way ñu bokk ñun ñep
2: ah li nuyu Cheikh Fall bu baax ala yaye bolo ñi fi jotta jaar ñep
0: aha
2: jotuma leena deg dama nekkon ci ben dama nekkon police
0: d'accord
2: ma duggé ma fay radio bi
0: d'accord normal
2: kon ma lay nuyu baax li ziaré di ñaanal yalla alin tabaski li ngi ko waxe rek non la
0: aha
2: tabaski mom xar mom mënatul yomb légui xar mënatul yomb légui aliou bo démé ci dara luga nak dara yu bari na bo tourné ñinga bass da xar yi ñinga yew xar yi ñi yaron ci xar yi ñi jëlon ci procès yi lebon ci banque yi ñepp ñi ngi génné légui xar yi dañoo yar mom ñi xar mënul yomb aliou waaw seen ñi nga xani dañoo yaron mom ñi nga xani dañoo lepp ci banque yi jënd yar reen ba deewon di jaay mën ta yomb
0: gis nga
2: bi nga xamni nak mom dafa nek ci tiawa gi
0: koku
2: mom moy gëna yomb way nak duñ bok biñu yar ak biñu sam nak mënu ñoy yam nak
0: d'accord
2: nak ngoy serna riba serna mbok serna kon xar mënul yomb li ñi wax rek dal moy cëpp ku dem ci daral gi mom bo li nga tollol boko yobbo da nga am la nga tollol
0: waaw wax nañ ko ne
2: wan mo ngok wan nak bu fekke da nga yobbu ñaar fukk di waxale ñeen fukk koko il faut mu ser ci yow kenn ku nek dal bo yobbo li nga tollol da nga am li nga tollol li sa wërseuk ñu xamni ben bis la rek cëpp ku ci def rek nga def lo man ñu ngi leen tax ba leen gëm ñu baye ablay bu baax nak
0: waaw mu leen
2: bari jaay ak suñu ñaari jigeen yi
0: d'accord
2: bintam beng fatima
0: jërëjëf ba d'accord merci beaucoup ablay diop mu ñu wowe won Louga Ablaye Diop on est content ñu gëreem ko sant ko

150 ay awol bu juromi junni yo xamni dang koy jënde soble rek amna ay xarul la dum merci beaucoup wa promobile

0: Jogo nek. Ma andi ci naka wa promobil. Mané ko ci promobil mo and ak man damay may ay xaru ladum.
1: Ah, nemali ngel.
0: Maxim dama bëgg nga charger sa crédit mbecté mi.

0: mais sa wara ak yow ci lo ne
1: mais contane na ci yow doudou
0: non mais fi le epelu bes ndey fatou
1: sante yalla rek
0: naka job bi
1: ñu ci kawam
0: naka wa redaction
1: ñeppang fa
2: di la bégué
0: sa waaw ñun dañ may wër
1: ndé dañ lay wër dé
0: té kat lima jaaxal moy dañ may wo téléphone dima yoro ñuy xaar
1: wa gis nga
0: buma ñëwé tok
1: ñu xam nga yow dang fa bari nit pa malik

0: mané ko ci ndaysan mbokk sénégal jog len ma bégal len
1: way ñam wax ni kon bilay ñam wax ni kon
0: mané ko ci terrain nga sénégal tay dafa and ak ay ganam
2: jabalu len no jabaluna
0: wa promobile

lolu fama jaar bege kep ko xamni rek ya nga mak nga nek agent RTS wala nga bañ ko nek yep ma ngi len di bege bu baax lepp lu ngeen fa ñaan yal naka suñu borom nangu ay ca yeen ngi ci radio Senegal muy la radio majeure ñeek juddu ñeek baax neewul kenn bonal ay ca ade boy.

bakaba jibna bisou ndjay ñewna and ak sidi job tak tan live bu nice bo xamni heure bu ko waye rek day melne ndaysane bes tak la ay ci duma ko tegg ben yon gaay ma nga and ak wa promobile hein opérateur 100% sénégalais di sergal ay clientam da ngay dem recharger 500 rek ci mbekté mi yakarna ni boko def rek bok ci ñini sergal lolu amna solo lolu mën nga tok rek ma wolé légui ñi la ñewal ma jox lo xaru ladum bu mak wala sa enveloppe bu bax nga jël ci soblek bombiter Aïcha Gawlin Touti. Mané ko ci terrain nga jangi ni tok. Mané ko ci bokay def malay teral. Ba nga démé ñu ñu la lan. Ay lolu lu ko fi jar. Serigne xana xamone Yalla ay dogal.

0: kana xamone kendo yalla boko geme rek noppalu mané ka ci serigne noël job mané ka ci kendo sunu borom ay way
1: yamono ki kete tutu tutu lu esu temeri
0: ba taxna def fi lu ñaaw
1: Lai jarko. Nagai kiti koli kei, inyame koli mu am.

ba fay ci sa internet ay ci gaay koko promobile moko diggal ak wa ay client nam bu baax man mako wax bu ngeen ñew rek matériel len yeen rejeter len sen crédit rek mo diggal la ba mu neex legui legui ni ak wa journal parler sen na adja beti ñi ngi wajal journal bi awa cissé ñi ngi taxaw sur place gaay legui legui ni journal bi bu len ko kennete merci beaucoup.

0: Mare mu o bansu kunyini tondi jamu chaba se kado selin job donje me sar yano dangani sawaken kibare mpwana nkuna iga humbe khili program de domena agricole communautaire agani prodaka agani dingro bionu igara dabaru kuna agani sogote no humbe gatangana kata kamuhili tona angere ira Kenya kini sokanu iga tengana kata kamuhili do sorotumi debutumi nokonga nokubegeni fafa kuruba nenga bauni da konante kenga siki lenke kwata kunchoganu kuna ina kato igwalenda barinti mokonga kenno konkuna ya supere febe ganonga ara gango ngara kata soganu kuguna kudo kenga ngere kuna ina batundi kilenga kenga na dangi yerodo bito tamiane bano kesa lenga ira konante humbe gatanga na kata kamunye rudo tandume ujine jake kunga lenke kwara iwa saka kuwe nukonga bauni humbe gatanga na kata kamoka bi ujine jake Senegal jamani mkuna ina Kenya muruno kenoko mkuna serebege ni director regional de l'élevage et de production animal aga nukubege ni Dakar aga ni docteur Mamadou Sylla arako nanti lenke kwara jago kuguna iga fobe igana Kenya kwatene Kenya nchuguna naburu marano gabu kuna lenke kwara kwata numpo koro ngimaka kama hanka keguna magari dema Kenya nchuguna seregabe iga raga dimurobio nukuna iwakono nanti jago kujonko nkuna akoto burunga naburu marano kukuni rako nanti tongo akoto wakaiga keberono kuna buru kuna agabe ni buru nga ado anga leki fofu kuna ajonko nga fuankai pol judiciaire financier ikaida konanti lenke kwa digara kurusundu bionu dabari na utu lenke araba ke kuna humbe gatenga na kata ujine ado tankabe sere ira kunya raga kamutumi dosye kuna ira kenka mkompai ado lenke kwa rakhalsi be igara kaume kuna awa tenga na kata tanji kero miliarnu karagi sefa humbe gatenga na kata koshon karanga ina nkira na khalsi nkini koshon igara kebe kita kenkara kuna awa tenga na kata miliarnu sike humbe gatenga na kata kame ado otonu tamido karago ado titri fonse tampile do hokuna ira kunyaraga ado nyinyun karanga kamuhili ektara Kenyan chuguna pol judiciaire finance ira konanti do gwale nga meguna aga tengana kata kenkibare batenga wana kibaru kunyamanti Papa Leon 14 ara kokunanti lenke kwara sun kawa nyakene do Senegal batenga bauni dina ke guna igara trendi mokobe katoliku nundo silamino na nyabani na bire dome kenka huwana nga tute dunamuma nukonga asuna nkawa nyakene da batenga bauni lenke kwarara konanti kominete layena iwa kaini kenkibare guna bauni dala gango ndabari nukuna kudo asuga nyana bani mokobe terinkanu marimlenke kibaru nukwai chaba seka ado selin jopa donje mesar yanyo dangani sawakenga katakani kuna mase kumane gari anakibaru tananu kinyanda kai balantan khane
1: waide usenu janka suntide biara bichama anga bisem fima bundu badu sefrah maftek po musa mindi marabasa antigimur nyang makitulu amtidi mboji mangangina mboji mafcha chita radio Senegal international la wigima uhurnya bekpagi begi prodak bekpa jodi sungin toni kemik sibi anjin kima uhurnya bini nombo binyagi binyang magina mbojin tedifach gimbo faf, avi fafakuru gobeli begu maginya buka ngotni ni mta sef ndango hurnya fefe binya dag mo hurnya fefe gi fafa kurgo bele we madu titi bema biangwi bigi mo hurnya bamba binya wilwilu bamba bek mabina bigi ding si simangi nya fe rutimo hurnya we abogado njalon chalmo imo hurnya heme gi supre femba ma hitma ema ntongba samindi gwilike ma njin mabinya mba sambu holwi wilu nyaneng wilu bonche umbaki umo hurnya meinga agwilike ma sugutini kinantogi ekpeng bama ndiwe antuma hachuma bahuria unganga te bombo wita madagle chimmin bana nangasa awi salundangwema biget nanya sungungsa ji gwilike mfachi ngori ngi njimi mfachi beki bigi mahurnya beki tulu senegala mobu nyangma kimbo we maginya umamadange muthu binyangma mtedi senegal we ukia sungungsa ji gwilike mikintala barambo sungungsa ji bamba kwenyangma fungtu mbamba gwilike mfachi ngori ngi njimi mfachi beki tulu buso ubeki senegal wombo we madu ndinja chalni binyangma nginmo imahurnya hehi Dr. Mamadou Sylla mahurnya bamba njeta di gwilning ki mahurnya bekwa bapti tamba mba gikid nanya mo alama kimbo bisimu bigi mahurnya bekwa mfung tiksaji bwa samindi binyang masal teba bek madu gid nanya uma binti tarijid wew gya sungu sate ya mo alap kimbo saji masum mitile Senegal wo we madu njalo njalmo hima nget binyang maya samindi inono gimbe ya uka apcha chibamba samindi ya kinti ginda umantinga ni hinono mada kitini saji sukutu ni sungu mba unangi umahurnya wachi lingu binyang maa gid nanya samindi binyang mba kingi loksi bi msebo kolo kaji ma uma binyang maa siyem ni wew gya saji bamba gundu siyem mba sato sungu wew gya gwa mba magia kisato sungu wagebu nunan jandi binyang maa ngathabo ammo binyang maa kimbo njalo njal ndusu mtu mahala inono ngiti saji mahurnya unsalmate ndiwe antuma hachuma kumbany mahurnya gek bayanti Senegal umbo bichiti samindi kama labi kima hurnya bekwa bethagia bekma jodi kakadin Senegal ginye njalo bethambe kudi VMV bekma duket yanti tenani biket nampi nyang ma gyasa mahurnya gek piyathu apchachi bamba biket nani sungu binyang wili nginjimi nchintala bekima hurnya mo bethagu bekima hurnya bekwa mbolo bendongo bichuda bachefi ya wamba bakada uma bekma gina nyamo aporni ngwewe mba mahurnya weo piyaw sungu rehmato mada ke mfach binyabuk dusyema gengduba gikimo hurnya kebinyau imo hurnya hema igishi suma gobele bimo hurnya bekwa changa wiwini wilwilu ema adiwe madu tona ngia nchalindu ntongin mo miliar njimu ngabingi chief mo kegi ikut mo hurnya we webithaku unyani njimu wo hurnya weka sengabama yo ninja chalini miliar kabi keto kikimo hurnya bigimo hurnya bo budong kebithaku namba bekma yati nani miliar kap kamba tongia samindi pambapa madathaka apangna binandita wiwi gilmba mambi mada hutumo au nyani wema biasu wo gimbo ya kotobo kikeme ngibijimin ngi bjf beki bigi mo hurnya mo babu guzi bita bsax ndi nja cha nuntongin mo sungum pojfo mama mara ngjara kem njimi sibi ke gigi mo hurnya ke bita guzi gigi mo hurnya mbole bito bita ya bukanda gi winda nyale au nyane to mara sungum kektare kem sibi madu to ngi amo bigi mo hurnya bek bagi bigi forum justiciable beki bigi mo hurnya bek ma bonti na nepto to bamba gi atek ndango hurnya ke gi bigi babu gi yafu wetinga bingeti alama kimbo njalo njale kimbe ugimba ya mbolo kolo kachuma keti tagindani gnigi alama kimbo bensakwa samini biti nyuti chimbama agiate kwa umantinga ni mo giathma mada yale njano yule ramba barimbo binan sakfana sangina alama Senegal mabunbo mbo kusembe umantinga ni giathamba kumbu mada kiki mo hurnya ndanthi nga babi na mada yase njano yule ramba ndiyo ya antumacha umaba ragna ukilma we wikia mondu ntongin mo inigimbo agomba kilisongo kaferfo binyabo papu leon 14 mabonchi na nipi mese mfana mo hurnya bebe ki Senegal wambongi fierema abinyokun bigi mahurnya mba mba gibi kumbo ndinja chernu nginmo bumuru bogi tatana krisyong mmese ponji mahurnya bebe bakadu ambi nyangwa nyangwa ferfo hido gi mahurnya abonji bindani titubima amesi ningi begma njala bithambe bumuru mangi krisyong mahurnya bamba gibi kumbo we madu kitu nanya Senegal wa itinatinti kewegi mahurnya binyangwa ndonglu bandani sokoti ni ngojimbi nyangwa mbongi kwa ferma nduba dus amese mfana mba mahurnya bebe bakadu abinyokunin sinu sibuwa kimbo Senegal wa wetinga mo bigi mahurnya bekwa gibi ki lain buki begma ginan bigi mahurnya bekadu abamba kuhurnya bekwa mesingi hina andang hamba gimba imeka komba krisongma begma get nan toti mahurnya bebi hina mamamba mangate ba ima gimba siedi na lima mulai ginya mo kumeksiki tidigi anti imba tigi mahurnya mo gingi kwa bini alaho bithambo ime gingi gimba mbunduba gilma nguba chifke niki kiu wato ola di janga gimi mahurnya undenga mtide mo mesa machanga gifiere ya ban mbunduba gina bintimbi umau kumuhurnya umau changa yale aferfo amo binyangu jimbo biara bicha mangi simfimo bundu wadu si chapa seki jemengi binyangu gini mabek patebe gilad mabu wili poncha kantoro santo mando biya mbama siku nchama inchotki nangi anjalu dandima nyagi muhurnya imeki anina mindima binyabu khadisisi
2: wende seku mani bajola ban bajola Assalamu alaikum badi maniko na kamala alum badu na la kibar zoso fela sisa radio Senegal kibar folo ka itendron kabi ate mimu ate pole judiciaire mi alonko abe Senegal sansan kolmo ekonomi alonko itelebe lori han kabi ka ate mi alonko eka bedem fionta ka ta ka ke fansun tati bitloro Senegal konon safono le ile duko bedaminto iba kane kende ke kabulo umol noma ate nyim pol judiciaire financier kato mo wili kiling mo tanko non toy min interpelle han kabi mo yemi interpelle ke arete mo kema woro dron ko le dossier belare ate juge d'instruction bulu mim fanamu ate kodoti milliard ate tan sabani lulu konto dron ko han kabi min dunta ate numériquement bar fanank mim fanamu caution ti dron ko milliard saba konto min keta caution ti auto kema ototani lulu e min busi e min fanamu ate an kabi te titre foncier min mu terrain no konto la banko la fanata ti hectare keme fula konto resultat mi an ko bitro to nyin ko Babacar Mbaye Babacar Ba te mu societe civile a ko bi a se wota fam fam pour judiciaire la do ko to katun ko e ba kata kan kende ke a ko bar fanan ko dula do fanan bi jeto ya jube nyanto kenyam yem mo kilina ay tare bulo ko no kartan ni warawla bi ay ma juge ko le meyal ko fanan nyantare yo fanan jube bari la do ko bita kun la bar fanan ya de la do ko fanan nafata avocat la do ya ta dron kan ka bi ya jube se avocat ka funo nyamin to ni dossier set avocati dol bijete kame ba ke kaso ko ne kulo me yalon ka man toro ka bana bari la do ko ko ne yakaro bijel mi mu jikoti badi manin kol na kam laalu no bota jeto dron kay ci non kan kabi mem mu dron kan kabi se bana saloti bi eti lot dron kate nyin alpha mi yalon ko directeur general de l'élevage et des productions animales docteur Momodou Sila ay ni tan ko ka foko bit loto saji wili kema woro wala taw woro o konto wala bonta Senegal banko kantu momi de be sora ring wili kema konontola ak dron ko mol ka fole ko dron ko saji ko bonam ba Senegal e bantala mo nun tolti barsay ni tataje kema kema tanni lulda manno ka bon Senegal e bantal Senegal ba katakane kende ke fo min satina dron kan kabi ate se fanso to no nyaming leona fanato ti ay ni tane fananko ka fako jamaabi je ka décourager le carton folo folo dron ko neaje dulbi je to buka beyon marano dron ko beyon suña siata min fanamu ate boyam balundo fananti ala balwo fananda koliata dul fanambi je to saji musoli ke fale kulo mi yanko iba addu mando man katakane so be bondinoji wala yatina barno keto don Senegal atemi la Senegal ba fanso tala sajio la fanato ti at fem bondile na mani akodron ko bitilo to ak leyon wafi dinkirato damin tarin kurawni lamponin securite kendo bijele badi manin kol mi yalan ko be makka bitilo to nin se wo karun ka kamta ko natre be Senegal banko le kan biring mi mu ma ate ti duranti wo ate chebo wo kata fo han ka bi dakhino kan mono wo la ho so to fem fende tabila ko le tabiye bar fanan doctoro be balale mi yalan ko ke hakilo tudron ko ibe min do mala anila balola sasa e ke kilintiya kana tinyar natina min bu ko tension tuning e diabete tiol badi mandin ko lu kay tan ngal kabi programme de domaine agricole communautaire prodac bitro to tonic kema fula yolo ta engrais la fanato ti yadi ate producteur mi yalan ko ibe fafakuru ate milbe ate dako minbe fafakuru jeto kay tan ko bi yenin sika kadi sate warula konto la min biyalon ko be fafa kuru bar fana ya dida nyaminto yenin foyle ko kafa ko dron ko mimu engrais organique ti ay to wonnank anini engrais do manke kenti yenin dida dron ko fo min sat na banko se kenno nyaminto le fil fo e betia bar fananka ya dila ya ke kun ko to e kana wafi ni on teni e mimu to dron ko ye min soto je e fonya sabu fa makafi ya dida le fo min sat ne la do ko se nyonno nyamin Mbadin kretionu ila alfa bah e kafo mi pape Leon 14 wale hankabi Senegal halifu general bita ki invite nieta kacha ate Vatican Senegal bi mbadin mislimo ni kretion be sirin ka nyokan be jelela nyofen be wila nyofen no kol be nyokan problem man na soto mantra sotorin tema muni yo sabu waya tina dron halifu general fana ye delegation leta ki jeto delegation mi yalanko ki mi mu atenye lai noti mam libas chau laia han kabia ko birata fotata di amot dron anyita ndilo ko ka foko dron ko sili na ale mamulaila karandiroto dino la fannato ti ye fallong e nyantra balula nyamento bar fanam i signo ya accepte ye son ko ka foko dron min babul alale ya diala min fanam babul i nyom hanmadu no dron ko ya respecte ya la buñana la hormo diala dialog islamo chrétien min be senegal jang nyo buñale nga nyo hormale mo buka du mo le dino kono mo mo dron ko be dino min to yomute ay bambam e kanado poc pocala ala dino kono akoni tataaji senegal kono jam muslimo lo kemo kemo tanko non toni lulo be muslimo tik catholique mansia kemo kemo lulda manno bare matina mo le jutu catholique la te bi pape leon 14 ska senegal ñu modelo ya sewu bake par rapport banku dol bi jetu milialon ko e ka ñoo ka jafi le dino loter adun kulo miyan ko soko ñi réseaux sociaux jamano to tontene yesi jeto be dola dino tale ba poco poco la kulo miyan ko ma ñing senegal wo tijantu wala ya sewu ndi senegal la côté la abe dunia be ki lay modelo ta senegal la fanato ti chaba sek jeme wol be cabine technique ani jeme sax mi be sen national badima khadisi sewole man den ki baro di ala man ti ñanku na karola drama ku na ko lin kamaro lu be korontori banna ko to alma be leon soto ala barakal man ti ñanku na karola zo kasumay
3: kasumay kay be khadisi sen jom de sax mi kam ko jante na radio senegal am de machine mo chaba sek jeme di ko paro ka mission national dakar fm de si station régionale pesami di mofulal senegal no to nga di wanu manje wanu jawmi di bagam kan ko be nya police di sir finance yomi kadi ker mi su ko re kan ara mi so ko ne be jaat ko ko di e jokku be kan kan manje ko ko so nya su ko re sati mofulal de re senegal wanu ko jokku mi di funa ko fe fati jaat fan fan ko no si le si ba ki re di kan ko ga ba di futo kan manje kan ko so fe tino ko na ko bar mi si enquête so bare ngaba je way to no manje si dossier so no kemé di kabanan san ko sene kami ko juge d'instruction kami di bagama bukila nya moki mi kon di lobo nang baba je sikori sa jo po san ko ngare tino san ko boté si 8 milliards so no kabanan di butinken ro baba je popa no manje wana ko ngare di 6 milliards so no si fegir di sikori san ko nena di si tabla soli bare po di ko boto si oto so no kemé di butinken di wana manje rajaw mi di etam non kanaka ko kondi kaboto fan fan sektar so no sikeme sibaki rope ko ndi elob nang kami forum de justifiable ko ne soumi so mo fang man kami ko tontonge kan wa fan ko remo no bukan ko kulen ko le e bot wan bukan ko kile ban mo famo la pe de ko kilo nous la balle minier des programmes en colombien programme du domaine agricole communautaire product connaît que pan ko sen sitono sono sikeme sibakire sati engrais be maté ko wanya ko fanfan si sono futoko di yokon nya kami dak connaît pan kurinde kapana kami fafa kuro ro no mangé wan ko wulil be maté bukana ka kin mi bo ami a sous préfet nané bukana ka jambul lo ko soñu wan ko wul medi engrais ki la nang anakane mo ku ngolane ku sofol tabaski minyane ringo ku nakaka medi e joso me yami de jo rine ku ne konno unyen nyan an ku jokumi di si saxa sanoke le medi mafamati senegal yo medi marché u yollal fanfang si saxa sono suwili si bakir nampento orike rono ken tinok bare bejat ko ne man man kami ramenye di mafamati moritani no ken sasu ta bakana ka ko reso di sulu pil wala di no manje di uramba wala pop ta no manje ko ko kene sikore nyara menge kondi elob nang kujujok nang kapena kami mali le ko ngolen ko ngoro finkil si sa soli nyami directeur régional ati élevage et de production animale di kapena kami Dakar ne le ñu docteur Mamadou Sila manane Maria mom fange ma musere moke me kami di ekoro sino ko mangot kanno men di wile di olal nyora pop kami ko sukaten lebele bi fango di olal bare omudi elob bukana ko pe ngang mafamati senegal mom di jok mon ko ngalane ko sofore kami di ekor sino kasikila kan jamo di ku walen jatti ba chama bati si saha sikila mati lebele bi fang di bukana kanu manje bu ko sukaten nula bala di apap leon 14 wano manje ajujo ko wadi ku senegale ko sumo bujono ko kerchen di kumisilma boko kuringe ring bo bay jokolo vatican di ku senoro nyen ro pebe yes nan ola pe ko konaka nyaan manje mi wom di fuka fati jangwe di dunia ne le nyuma nane ay bu fang kanu manje boko kumisilma bankon di sidine di kunam di ola le senegal di dunia pe ko jojoko bo dunia bukana ko gorore di foti ke di pof anu manje anu joke jaat no la tol ban letmo nane kami community line mako kunna nam di olal ban kuma mang man ko sumay kule nyu di olal makki min di ko andelam nan ko joke joke di sedina limamula rope be yes nan ola pe ko kona ko senoralu nyen manu jawra di mako mate mite ke e tutulal wanjala ko mi kamay gene lo banen jomu de salu ni sal chabase kamay de masene ni lo bolo jukara ka jom sumta de mite ala ko mi ay derob dum yidu blok mabe o mo jesef kersane kamama tarfna ko fidi ko sumay